0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Pinagpamangkot sa akon. Paano ko nung mag-move on ang isa kapareho sa akon nga Diyosa? Sa trot lang, simple lang naman ang sabat. Iwanan ang nakaraan at irampa ang kagandahan!

0: nakalibo ang sweldo mo.
1: Aga, bala mo na gid nga baw na kapoy man ako sa trabaho. Ati, naguluan wine man pag may time ah. Baw, nag beer house ako ga. Botag 200 gidyaga ang ilang nga beer. Tapos ga ba kaluluoy gidyaga sang dancer ga. Kinapoy sang saot. Ginsaba ko pagani ga kay way gid pulungkuan. Tapos ga baw, wala gid siya ga bayo ga. Amo to nga ginhatag kong 800.
0: Abaw, puwerte.

0: ako gali si Mercy, isa ko ka-housewife. Gusto ko lang malata ni i-share ba lang ako nga experience ang ako nakapamati ko sa MOR. Sa una na mabulagay, naging kami isang bana ko. Kinamatsyagaan ko nga nung nagpagita na siya sa ibang kaputahi. Matsyag ko sa una nagpambabaying ako nga bana. Daw mabuang na ko, kaya mal ko, ano pag inakulang sa akon? Nga hindi pag itsabi makontento sa akon. Isa ka best nakapamati ko sa MOR. Timing kito nag-share si Mami G sa iyang recipe. Amal ko daw kanamit, how? So gintistingan ko, ilatuan kong bana ko. Pagpuli niya, wala niya ko ganiin sa pack. Kaya nagduro-diritsyo siya sa kusina. Natinghala ko gani. Baw dito ko nadakpan. Inbuksan niya doon sa nakaldiro. Amal niya sa akong dasun, ga, makao na taga. Abaw natinghala, gina ko. Kisang una, nagadiritsyo na sa dasun sa kwarto kung nagahulat lang atawagon ko siya. Abi mo, pagkatapos ito, nabatsyagan ko liwat ang akon nga pagkababayi. Nangin sweet, liwat ang akon nga mister. Matuod gid man, no? A way to a man's heart is to his stomach. Pero sa tuod-tuod lang ako, ginapasalamat ko sa MOR. Madamog ikaw natunan sa inyo. Salamat kid ha, sa mga DJs, labi naging kay Mami G. Tungod sa MOR, happy ang akon nga family. Aba, perte!
1: Mabuente!
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pag-uusap ng mag-asawa.
1: Mahal, may malaki akong problema.
2: Han, ngayong kasal na tayo, ang problema mo ay problema na natin.
1: Aw, ganun ba?
2: Oo, dahil iisa na tayo ngayon. O, ano bang problema natin?
1: Ha? Ang problema natin? Kasi nabuntis natin si Inday at tayo ang ama.
3: Dato lamang!

0: pag-a-apply ni Charleto ng trabaho.
1: Good morning po. Mag-a-apply po sana akong boy.
2: Okay. Ang trabaho mo bilang boy ay pakainin ang alaga naming aso ng ham sa umaga, steak sa tanghali, at sausage sa gabi. Malinaw ba?
1: Ay, mag-a-apply na lang po akong aso.
3: Dato lamang!

0: iwanan mo ako ng 1 week supply ng kape every time nadadalaw ko sa bahay.
1: Ako, Sir Chief, yun lang po pala eh. Call po ako dyan.
2: Ay, kasirap kan buhay mo, Noy. Pailing hili ba gan TV?
3: Oh, siyempre.
2: Mali pa ka ni magbulaga na kita. Grabe ka.
3: Tabong ang ngira mo.
2: Ika nga ni para bulto.
3: Huwag ako.
2: Ika nga ni sugarol. Grabe.
3: Pero may mangana.
2: Oh, mala nga. Naitawaran ako sa imong gana.
3: Buwan ta kakain ng lana.
2: Dungo mo garo ampol.
3: Ampol. Ika nga ni baratak ang bool.
2: Ah, ganon. Ika nga ni di pa nagpapatata.
4: Sorry na.
2: Jo, kasi gano, I love you na. Sige na. Ah, pakis na. Pakis sa my hug.
3: Pero kaya ka nabaw.
2: Ikaw ka mukhang best friend. Ah, sige na. Sige na. Happy to guess. Oh.

0: usa ka gabi na ay tulo ka hubog nga ni sakay og taxi og dinhi.
1: Uy, mga hubog may nagong pasayro.
2: Tara, sakay mo.
1: Karon, binuangan ako na sila. Pandaro na kong taxi. Uman, palungon din ako. Ako din ingnon nga nangabot nami.
2: Pag-helmet mo.
1: Pandaro na ako. Oops, ako lang palungon.
3: Mga busing, abot na ta mga busing, abot na ta.
4: Nalaog nami, mga ni ay bayad na mo, busing.
3: Abi.
2: Salamat kayo, ha?
3: Oo, wikaso, bay.
2: Salamat kayo maghihatol, ha?
5: Kaya, ha? Bukoy ka.
1: Uy! Patay ka. Saksakpan siguro ko. Ano ba nagpapag ka, sir?
5: Sinod ganun, pag inahinag palagal kay Happy Tamas Gracia.
3: Hachiche!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Maho, aning taksi ha, oy. Kisa magina ni Maho ron. Ang taksi o ang driver? Baho mo yung kayo, baho mang latang bayabas. Duda na ko ilok yun sa driver ba? Baho kay Bumbay.
1: Uy, Anor, pag-ilong ragod niya, madunggan ka sa driver ba?
2: Darling, tinood mang yun. Mabalik ka katimaho. Pasimota pa. Kung dili, bahong bayabas na hinog. Baho kay Bumbay. Baho yung kay ilok ni driver ba? Huwag yun niligo ba? Tinawar ko bulingit kay Gnaw.
1: Anor, pag-ilong lagi di ha? Kani nakasakay pa tag-taxi.
2: Adelig yun, darling. Pahudyong kayo. Tanaw niya taxi. Lain kay Garpesiner, kay Ilok mismo, driver. Pati maho ang bakag kayo.
3: Unsa tanong? Kung dili mo gusto mo sakay niya kong taxi, hala, naog mo. Naog!
2: Dili, Mr. Driver. Ang akong giingon, pwede ka nindot niya mong taxi. Hanoy kay mudagan. Humot pa yung kayo. Humot kay Kagarpesiner. Naulaw gani ko ni mo, Mr. Driver. Kay, murag ang akong pako may nanimaho.
3: Amo ba? Sis, naog niya, naog, naog.
1: Tanawa, unsa imong gihimo? Panaugon na hinunta. Ikaw ka nun, gawas ito, Tara nung, diretso na, nakagawas na siya. Iyayin na to.
2: Dating, ay ko yung bay. Dating, magamay na iyo, pakain na nga buha. Wala pag ilain sa tiyanan, dating. Magtas yung ganito.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na, goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Ay, mama pre. Oh, sige pre. Ay, sus ka na raman di. Mapas ko. Oh, may problema na. May problema manang hindang ko. Managin ko sa kong darling. Ay, sige pre. Mapas ko. Ah, sige, bye-bye. Ay, darling. Nabalik ka niya, darling. Kuan ba ko, darling? Akong barkada ba? Kato si kuan ba si Leo ba na abot sa gikanong Japan? O yan lagi kay... Ano ko darling, ay kanang gamay inom-inom lang tapok-tapok sa ilang balay kay nagdala siyang mga important nga ilim doon. Yan ay mga litson, kaon-kaon na gabi darling.
1: Unya?
2: Ay, tugay naman good for me wak magkita darling. Last na mong kita, high school pa yata mi. Ay, gamay reunion sa barkada na tapok-tapok na gabi. Bidyoki gamay.
1: Gusto gid ka?
2: Ah, kuan ko darling, dali ragugay ko dito darling. Pag uman balik ragug ko dahil na makita lang ko sa tropa ba.
1: O man kahay mo ang gusto, sige, lakaw!
2: Bitaw po darling, kamatikot ko gabiin naman po dayo. Sa po na akong barkada, mga bitang na gabiin naman kayo. Dekado pa kayo tasitag ka o karni. Mas may siguro darling na matulog na lang ta darling, no?
1: Aw, naaraman di ay na. Tara, matulog na ta.
2: Yes!

isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Eto, anong masakit mo sang huwag ka pa nagagamit sang Maninoy Wonderlana?
2: Ang masakit ko sang huwag pa kung nagagamit sang Maninoy Wonderlana. Kung gabi, bala sir, alang-alang sa kagabihon, yagad bugtaw ko tuwang gabi, gabugtaw ko yagad manghihikay nga. Daw mapusdik, nuna mapusdik nga ako nga marukuan mula nga, nga butang, daw nanu ko yung permi ko ihihihi. Pero sang paggamit ko na sang Maninoy Wonderlana, daw mga lima na guro kabulan ng ligad. Epektibo gid man niya kay nga sugod sa mga amuna na lima ka bulan no nga gamit ko sang Maninoy Wonderlana. Umpisa sad to asa subong luway na gid kuya kagi pangihi kataw mo tulog mo tulog na ambi mga alas 9 igo bugtaw na mga alas 6 media sang aga o alas 6 way kuya buton sang palangihion ko tungod sa Maninoy Wonderlana. So muna subong gani ni okay ta mo gat hitting chan ko dobot iti ko na kay nga wa na ko pangihi ko ng support guro sa chan ko mo ni subong nga ho bahaw kay kundi tawhay ang tulog ko mo tulog ko pro galing kayo dobot iti ang akon chan sa pagadako tungod sa nasupot ni gurong ihi iti di mo na nga mahambal ko ang Maninoy Wonderlana. Epektibo gid.
0: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Abaw! Puwerte!
4: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected, make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, Tot! Kumusta, Tot?
3: Oh, Mangkano! Oh,
2: kumusta naman sa imong priority?
3: Asa gud ato?
2: Adagana gud imong priority oi. Katugong priority nimo nga tiguwang dagdaw nga murag imong mama.
3: Wala mo nga ato.
2: Ah, mao ba? Wala na nimo ato. Katong imong isa ka priority nga gwapa unta pero isog na kay amahan.
3: Ah, wala na mi ato.
2: Jesus, pagkahinay gud imong diskarte bataka. Wadu kay kartilyo. Unya, katong imong isa ka priority nga tuas Japan ron. Nga imong ipanghambog-hambog sa kuas Facebook. Asa naman to?
3: Anak ka, ikaw mong kanur ba? Ganina pa ka ba? Ginaisahan ko ni mo ba? Unya, dili na lang natutukwintahon tong imong priority nga nursing student gay pa eskwila ni mo. Unya, kabaloy mong asawa, anak.
2: Ha?
3: Ilong mo lagi ka?
2: Tama dahil karong business ba? Basta gusto ni mo mag-shutting ta. Libre-holti ka. Drink all you can. Eat all you can.
3: Ah, dili-dili. Tugaan kita kasi mong asawa.
2: Adong, kaya may rasan nga gigbiyaan ni mo itong imong mga priority. Kay dili sila deserve sa imong paghigugma. Nagang pagwapa para sa imo daw.
3: Ah, isumbong yun taka.
2: Tot, maluoy ka tot. Ayaw ba? Ayaw gara ba? Kaya kumalong ka iso kanya kung asawa. Ay gara ba? Ay gara na ba?
3: Mahala ka
1: na. Saan
2: mo, Tot? Ang dami, ang akong asawa.
3: Te, kuhan mo ko.
2: Sinong na dila? Ay, isa siya mo na. May kwanta. Isang kwinta na ko nito ulit na dito. Ang uli na nung si Putot Darling. Uli na nung siya.

0: isang tagpo sa classroom. Charleto, may itatanong ako sa iyo at dapat mabilis ang sagot mo, ha?
1: Oh, sure, ma'am.
0: Okay, 8 plus 8.
1: Ma'am, mabilis!
2: Dato lamang!
3: Sasalo-salo, lahat na papaparapapap. Bursa tanghali, super sarap na lalasap.
4: Lahat kasali sa tsibugang nakakawili.
5: More sa tanghali!

0: It's the Quiz Blue and Choy Pan Show! Yo, yo, yo, sobat Josh.
1: Paano na, do ka man, Quiz Blue? Gagit kigan mo man itong lalaki na nakasugata at kagina?
2: Paano ba naman, Choy? Ginambalaan niya ko nga. Daw mangunguma ako kuno kung upunta ka.
1: Kasi wala man niya problema siyang mangunguma kay barangay man inang trabaho.
2: Kabalo man ko, Choy. Ugaling, Choy. Hambal pagid niya. Daw mangunguma ako kuno kay ang upod ko kuno daw karabawang tsura.
1: Pauberte, wala huyang ang klase siya tao.
3: Mapapanighay ka sa sarap!
4: Sa tanghali, araw-araw, fiesta.
3: Dahil ang saya,

sabay. Hindi na ka-meth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking cheek, that ass, too thick. Saka punta to the moon, road trip,

0: Ay, ay, ay, love it.
1: Love it.
0: I love it.
2: Sir, sir, kung wala po kayong ebidensya, wala kayong witness, at wala pa kayong suspect, eh ano na po ang next step nyo?
1: DNA na.
2: Sir, ano po yung DNA?
1: DNA? Di namin alam.
0: I love it!
3: Salo-salong pang fiesta.
4: More sa tanghali!

0: kita ng mag-ina.
1: Nanay! Nanay! May manok po sa kusina! Tinutuka yung bigas natin!
2: Ha? Paalisin mo, anak!
1: Uy, manok! Alis ka daw dyan! Nanay, ayaw umalis eh!
2: Anak, takutin mo!
1: Aw, ganun po ba? Aw, manok! May mumu dyan! Hala ka!
3: Dato lamang!
4: Sa tanghali! More sa tanghali!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Good evening, ladies and gentlemen. Kinsa kaha ang makakuha sa corona sa butya ng barangay?
2: Mga Kanor, anilang risong.
0: Salamat ni mo to. Aniya na sa akong mga kamot ang resulta. Ang butya ng barangay goes to... Contestant number 4!
1: Yes!
0: Kagwa ka na, umayana ka. Dapat malipay pa ka.
1: Yes! Yay! Thank you to my fans! My family, friends! Thank you!
2: Mang Kanor, di mo na mauwi mong announce. Number 3 malang winner, di lang number 4.
0: Oo ba? Pandamay. Mali di akong itawag. Natay gamay nga technical problem. Tungod kay na-fluctuation sa kurente. Mali ang na-announce. Ang bidao guday, contestant number 3! Ikaw ang mutya ng barangay, contestant number 3!
1: Ha? Dili ako?
3: Yes! Ako ang bidao! Thank you to my family!
1: Unsa man ni Mang Kanor?
0: Kay gisugor ako ane, moni nagsugor sa kuwang ha. Number 4 daw ang basahon.
2: Takara mga Mang Kanor! Ikaw nagbasa na lang, ano ko may pasangil na ni mo?
1: Dili ko palabot ane Mang Kanor!
0: Kabalo ka day, nabungo lang ka. Ano may kalitra makag-yes, yes, daw, thank you ha. Dili man ikaw ang winner.
1: Thank you!
4: Ampina!
5: Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina! Ampina!

0: Kim Kai na spell abi ang horse. Horse ba lang ang kabayo na cow?
1: H O
0: ito sig da sigaman binak?
1: H O
0: mas dasig dasig pagid be?
1: Huh? Yeah! Chigin! Chigin! Chigin! Chigin!
2: Abaw! Perte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: 구곳
1: 구곳
2: Hindi ako nagda-diet ngayon, ah. Pero ang wallet ko, payat na payat na!
3: Hugot at mar!
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: Sa hapon.
6: 3 to 6 p.m.
8: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: mga jong.
1: Kapag ang babae nagte-text, nakasmile, kinikilig yan. Kapag ang lalaki nakasmile habang nagte-text, aba, may niloloko yan.
2: Maride!
3: Fully loaded!
4: Pangmaramihan!
3: Sagas sa tugtugan!
5: Let's get it on!
3: More sa hapon!

0: Sabihin mo na ngayon sa kasama mong kano, yung bag niya, bukas. Baka may mahulog.
1: Ah, sige, sige. Hey, yo, man. Your bag is tomorrow. Cow is falling.
2: Bow! What the?
3: Hits, more fun, back-to-back.
4: Swak na swak.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: Milay, hugutan na ang kalunggay. Permina!
1: Wala nang sasaya pa!
2: Pag fully loaded, ang kasama.
1: More sa hapon!
2: More sa hapon!

0: Kriste. Patawada naman ang kamuti. M.O.R. Permina!
1: Lahat ng gusto
2: or sa hapon na
3: lahat ng order mo
1: back to back dito.

0: sa hapon na. More music sa MOR.
1: Meron!
2: Akala mo lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: 깜짝 예리 존!
1: 내가 생각하고 살인 서플라이즈의 스쿨 슈플라이즈 반가운 그 가미 서플라이
0: 깜짝 예리 존!
1: 뭐다무 필리언 임포르트 로컬 끝망한 버거이 석컬러워커
0: 깜짝 예리 존!
1: 바라서 다는 빵 마초 빵 섹시 바라서 왕국한 바라서 베이비
0: 깜짝 예리 존!
1: 마이 먹어 벨락 루나 프레스카 하닐라 마스 고카스 벤데 꾸아드로 오라스
2: Choy, babakla ko bi ref, Choy.
3: No, pagpupaman lang ang ref niyo sa balay niyo.
2: Amo na gani, Choy. Pagkabot ko kahapon sa balay, walay na. Ipamangkot kong boyfriend ko. Kung di nakantong amon nga ref, hambal niya, masikuro na misplace ko lang ko, no?
4: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today. Schedule that checkup. And make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.
5: Makabuang. Kung kisa, drugs. Kung kisa, ikaw.
3: Bow! What the?
6: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: about Petty Testimonial.
1: Ako gali si Dulpo, taga Singkang.
2: Tay, taguon, tatay mo identity, tay.
1: Ay, ako, hindi gali ako si Dulpo. Ako gali si Romano, taga Barangay 65. Kabalo ka mo, nagdaog ako sa luto. Subong milyonaryo na ako. Hindi e naman tabo kung wala ako nagpamati kay Mami G. Inamantayan ko ginabing horoscope ko. Di tayo mingin, inlawag niya mga lucky number. Sabay ko daw, mayo tayan sa luto ba? Amo na nag-desider ako nga, mataya ako sa luto, mutong adlaw. Kamakon mo nga, sunod gadlaw, nakita ko mga numero ko. Amuamugid ng resulta. Daog ko, pero gusto lang pabayad siyang utang. Nalipay man ko kay magkukaon siyang Ginoo diri sa atong kakalibutan. Naimpas ko na tanan-tanan ko nga mga utang. Pati interes na bayaran ko. Amo na gani ka mo magpabati, baka mo kay Mamijik ay naghahatag na siya dira sa kapalaran yung kuwaga. Ilistan nyo, inyo mga laki number, pati laki color, tayin nyo sa piryahan. Basi magdaog ka mo si snack. Kukun man ang inang pichil-pichil na kagina mga set-set na. Tungkol sa MOR, nagmanggaranon ko. Abaw, perte!
3: Bow Puente
4: Mix of Rock
5: Pare ko Amo Si Jopal
4: Mix of Rock.

0: Rambo, kaino absent ka na lot ka kulup ha?
1: Ma'am, may ada ko kasi cardiovascular disease ka kulup.
0: Kaupay ni mo, permin nala. Sige daw, ispel daw ito ngayon mo sakit.
1: Ma'am, liwat. Joke lang ani. Ubogad lang unog tak sakit.
0: Sikat!
2: How the hell do we wind up like this? Mix up rock.

0: Grabe pala eh.
1: Hmm? Ano?
0: Matindi yun susipa kang ininom taka subangge.
2: Ano?
1: Wenda.
2: Say mo ano? Ano nangyari sa'yo mo? Ano nangyari sa'yo pag ininom taka subangge?
1: Ano sabi ko para sabi mo?
2: Sabi ko sa'yo mo, grabe ang sipa kang ininom taka subangge.
1: Grabe?
2: Oh.
1: Mas matindi susipa ni Agong. Oo, ni baga, oh. Garo may nagugtik.
3: For life.
4: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
5: Ako si Lito, 22 anyos, takandun. Katungura pa ako kagamit kang Maninoy Wonderlana nga raha. Rako, tibugas-bugas, sa guya ko, rako, punggod. Rako, kay bitlig-bitlig. Rako, rakong tilawan nga bulong pero kiti alibyo, tanakan ta ng guya nga dya. Isa ganun, iba nung dumtakan din, nos-nos ko lang sa pildilya para maghihining guya ko mong. Pagkatong nabatian ko tanan sa MOR, yung Maninoy Wonderlana. Hanggad, giba salamat kay Jaren nga sabat sa problema ko. Tiwara na ako nag uyang kachimpo. Nagamit ako dayon kang Maninoy Wonderlana nga ra. Ginaplas ko sa nawong ko. Tuod, gibanta na ra. Piktibo, gibang Maninoy Wonderlana. Ay, ura ganit malabutan sa kasimana. Naghining, royaguya ko. Nabuola na mga bugas-bugas. Pati irong ko, kiray ko, bibig ko na dura man. Limpyo do gid aguya ko. Hanggod gid na pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Itsura ko talado ilien dun. Ura ti ilong, ura ti matawa, iti bibig. Ura ti may nabilin sa guya ko. Gani, narekomendar ko kayo kaninyo ang Maninoy Wonderlana.
4: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi inay mabakal, bisan diin lang. Kay wala inay ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
6: Tinunto ito
7: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Mig, halin sang soltero ko. Hastangan ng asawa ko. Ari ka man di Japon, nga baligya man eh. Wala kita sinso?
1: Hindi ko pag-underestimate, le pre. Ha, isa ko kabata, pre. Arat na sa UP.
0: Ah, sa UP? Ti, ano na year to sa bata mo ay? First year, second year, or third year?
1: Away to siya, pre, eskwela. Kabaligya man mani eh, ah. Ano pa bihay?
2: Abaw! Puwerte!
3: Fun, more music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into overdrive. More Sagabig.

0: Hugot pa more!
1: Ikaw ba si mama ko? Ang mamahalin ko habang buhay?
2: Hugot pa more!
3: More! Yeah!

0: ka sa nang inom, inom ka sa nang inom, ah, inom ka sa nang inom, baro bang giinom, magastosong ka na.
1: Gastos? Natay ka.
0: Anak?
1: Magastosong ka man baga, sige mo bakal make up.
0: Na ano man, nagpapagayon baga para sa imo, ganyan kita kamahan.
1: Ako nag-iinom man, paray ka gumayon. Makanosong ka kaya?
2: OMG! Beauty and the Beastie!
3: Shrek!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!

0: sa may nagmaoy ron. Pati mga linggogoga. Hashtag niyabaga mo kanta por niyagaba. Niyabag, yung kista ng niyabag. Bisa siguro mang luwa na, pati niyabaga. Ay, ako. Kinsama yun din ang kanta-kanta niya. Ay, pag-ilom na, niyabag kay ka. Batuon sa kami.
1: Hay kanar! Ayaw tago-tago! Nagitanda ka!
0: Darling! Pagkanindan, ikaw dito ni Kanta, darling!
1: Oh! Ako to! Nga naman!
0: Ay wala, darling! Pagkanindan, pwede magtingog, darling! Tintilaw kayo! Abigin akong CD to! Original! Abigin akong sarahiro ni mo ito! Ikaw mo na ipagkagwapo ni mong tingog, darling! Papilon di kas tawag ng tanggalan, darling! Para mudaog ka dito! Uli gabang, tingog na akong asawa. Isang tingog. Pero kabaw ka, darling. Pating palakpak nila dito sa imong pagkanta. Isang ibugod, tonto.
1: Ah, mama, alin din rin, kaya magtuwid na.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Susundin na kita doon.
1: Ha? Ah,

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Buti pang flagpole, nakatayo. Ikaw.
2: My Only Radio plays more.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Yawag balahibo ning paruta, oy. Oy, parot, unsa may talent ni mo?
1: Ako? Kung birahon ni mo akong walang atiin, bukanta ko. Kung ang toong atili mong birahon mo, tula ko.
0: Ah, ngigagod. Kung doon ano na kong birahon na imong duha katil, unsa may tabo?
1: Aw, agbong ko!
0: Ba,

0: Ang Jimmy
1: Choy! Sa likado, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jimmy Choy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jimmy Choy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby!
0: Ang Jimmy Choy!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may kanse ka na, Choy!
3: Ay, toto, may arigid! Tsaka damo, gid isang utok-utok.
2: Maayo pang kansi mo, Choy. May utok. Ang ako nga ex, wala gid. Ginbayaan niya ko. Ginbaylo niya ko sa maslaw ay pasakon. Di, dindang utok niya.

0: Sarong eksena sa daraga.
1: Uy! Uy! May no parking sign ba ka dyan? Atayaw ka dyan pa park!
2: Amo tabi, sir. Kada kalagali isang karatula.
1: Di mo na, hiling!
2: Amo tabi, sir. Nakita ko, masarigan gani. Ang problema, sir, ta hindi ko'y kanakita.

Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Damian, nakaulang ka na naman sa agyan. Permina!
1: Easy as 1, 2, 3.
2: Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Jud, dito yung vitamins, tato matu. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Rek, musta isa mo?
2: Wala ko kasabat. Blanko bi ang mga papel ko.
3: Ala, blanko man akong papel. Masi ang balo ni ma'am, nagsanda na ita.
4: Bow! What the?

0: nakaka-relax. Super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: I have a trivia. Ang isa kuno kaadlaw, may aras ang 86,400 seconds. Kaya anong labot ko? Sa trot lang, makita ko pala ang imo yung home. Kompleto ng adlaw ko.

0: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
1: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tuara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: About Perte Testimonio!
2: Ako gali si Chay Angging. Naga, sari-sari store ako din siya may kabunshil. Kabalo ka, sugod sa nagpatakot ko di ba speaker sa akong nga sari-sari store, tapos ang ginapatunog ko na yun ang MOR ng istasyon sa radyo. Sugod ba lasad to? Ang mga tambay di sa akong nga pirmi nag-inom-inom, nagkatagay-tagay nga mga kagahod, mga kabaho pa. Wala na sila nag-inom. Nagkanta-kanta na lang sila, at ihambal kumayo managari parang atay nila hindi magkalago ba. Ah, pero nagamakal man sila gyapon pagkaon, ah. Pero asta na lang dira, why na sila sa bisyo? Nalipay ako, kaya daw mga anak ko naman na sila. Daw mayo, manigaling M.O.R. Akin daw rehab lang siya. Mauna man ako na. Mga rehab man siya ang ako ginawin akal. Ako gali si Chay Angging. Bakal ka mo di siya ako niya tindahan, ha? Wala na di mga palahubog. Tungod siya M.O.R., siya albargin ang atay nila. Magpasalamat din sila. Abaw! Parte!
3: Mabwede!

0: Uy, hugo tan sukalungay, tamagulay kita, udto na!
1: Pirmi na!
2: Nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Be, ano lamang ang sayo mong babakalon?
1: Gutom mo na ako, kuya. Igwa pa ka mong cup noodles.
0: O, igwa dyan sa skaparate sa luwas. Pwede pakihiling na sila tabi. Kung ano sana dyan kung ano, arin ang gusto mo dyan.
1: Kuya, ano po? Spicy noodles. Sarap po.
0: Spicy noodles. Yan sana. Warang sulyabi ka ng skaparate.
1: Ah, warang sulyabi. Kuya, ano ini? Tinda? Ano exhibit?
2: Nada. M-O-R. For life. Easy as 1, 2, 3.
3: Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag M-O-R ang kasama.
2: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
2: More sa gabi.
3: Sa M-O-R, more sa gabi.

0: bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, biri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya.
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Kung kayo si Ibutyok, 24 anyos, sultero. Isang wipe ako nakagamit sa Maninoy Wonderlana. May nagtubo din nga bukol sa ilok. Kung sa may tuo kong ilok, wala. Kaya mo na nga, no, inumul, guro ka nako. Amo na nga ang kamot ko. Hindi ko mabutang sa paidalom. Primi lang naghahakyaw ang kamot ko. Bisa maglakad ko. Kabudlay kay naghahakyaw ang kamot ko, wala. Kung may masugta, gani ko nagalikaw sa ako. Kaya habi ko, sumbagun ko sa. Po siya kabalong nga nagabukol galing ako nga ilok, wala. Pero paggamit ko din sa Maninoy Wonderlana, kanagabi, ginauro haplas-haplas ko man sa lawas ko eh, kaga sa ilo ko man. Kadali lang pala siyang epekto eh mo. Uy, ganyan ito isahan ka oras sa pag after ko ng pag-apply. Nag-epekto na yun kay may nagtubo naman nga bukol sa piyak ko nga ilok, sa wala ko nga ilok. So namigid siya, no? Kay subong ang bukol nga sa to isa lang ara sa natuo ko nga ilok. Subong duha na sila. Ara na sa wala ko ang bukol man nga isa. Amo na nga ang wala ko nga kamot, hindi ko naman siya mapapanaw, ginahakyaw ko naman. So balance na, no? No ka namin ginsang epekto. Kay subong maglakad ko, duha ko nakakamot ang nagabayaw. So ginarekomendar ko ginsin niyo ang Maninoy Wonderlana epektibo git. Basi basilin ka mo scripted niyo or basi binayaran ako. Uy, wala, no? Ipapanyapunan lang ko na nila sa may tinda lapas, oh. Amo lang na, wanda mo kaya salamat.
1: Kag inyo nabatian nga epektibo git ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah.

0: kumita ng 250,000 pesos monthly. Gaya ng daddy. Wow! Ganyan kalaki ang kinikita ng daddy mo? Hindi. Yan din ang pangarap niya.
1: Abaw! Puwerte!

0: Hugot pa more!
1: Ang pag-move on, para yung paggising sa umaga. Mahirap, pero kailangan.
2: Hugot pa more!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ang pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa kaadlaw, nagkita ang dentista o ang iyang pasyente.
1: Babe Ganor, we have no choice. We have to stop seeing each other. Halata na kayo ta sa imuhang misis.
2: Ha? But we love each other.
1: Ulagi. Pero nahot na naman tagpasumangil. Kay isa naman lang kabuok ang imuhang ngipon.
2: Pag-alay.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuwat ko sa inyong chika, ha?
1: Nagapangita ka bala sang hotel nga komportable kag malinong? Yari na ang hotel nga dapat mo istaran.
2: Hagnop Hotel and Convention Center.
1: May malinong nga palibot pareho sang sementeryo. Matawhay, wala gahod kag distorbo kay ang tanan nga mga hotel staff namon puro murto kag maligno. Ideal sa nagapahuway kag nagapaarumatay.
2: Hagnop Hotel and Convention Center.
1: Ideal man sa nagahiwat sang ila Halloween party kag mga bilasyon sa patay. Para man ini sa mga tao nga malapit na magbulag ang ila kalag sa lawas kag magpahuway na sang dayon.
2: Hagnop Hotel and Convention Center.
1: Yara na hamtang sa likod patio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Oh no!
3: Sa mga di ba ka maghinay?
4: Nanay Korta, imuha na na!
0: Esa!
4: Imuha na na!
0: Ako ni Korta ni Malita. Boy na son lagi po ka na. Pagari ko ni Taya Oblasto. Pero nakakwarta ko.
5: May ka na!
0: Panamay, ang ako ugangan.
5: Mata na!
0: Ma, kwarta ko no de.
5: Ay, kwarta? Ako ana, imbina ang kwarta.
0: Para ni sa ako yung gibinlan, ade.
5: Ako ana. Ako ni, ipadala ni sa akong uyab na foreigner. Buta!
0: Ba, sa ako ana gibilin.
5: Ako ala gina. Kung anong abrihan dito sa sulod. Kanindot aning bag, mahaluan.
6: Mangadlaw, mga sir!
7: Mangadlaw!
6: Oh, namoy nakita din nga nagdalag malita.
7: Lalaki nga nagdagan-dagan. Ano na di?
6: Oh!
7: Pan nga bag?
6: Tama!
0: Sir, kana ba nga balita inyong pasabot?
6: Asa! Kana! Mauna ang malita nga mong gipangita!
7: Mismo!
6: Ikaw na gunit! Imuha ni!
5: Balik bayan tingali ni bago lang ipadala sa kuha.
6: Arestado ka!
5: Unsa?
6: Nagupot kag mga ginadili nga droga.
5: Sa droga? Kwartang sulod ani. Gusto mo mamakishare mga pulis?
6: Droga na! Abrihe!
7: Abrihe!
5: Aniya, ukbo na ko.
6: Droga sulod!
5: Kadagang bitsin!
6: Positibo!
7: You are accessory of the crime. Nasa'y mong posisyon na mong bag, pusa.
6: Dakpa!
5: Actually, dili na ako ah. Kaning nga bag, di ba imuha ni Kanor?
0: Usay ako ah. Imuha na. Ikaw ang dyan ko kabaluan na chip. Blind, yung kayo ng mga butangan na.
5: Dili, isang blind. Bago na kong abot riya, chip.
6: Dili na. Ikaw ang nagunit. Imuha na. Dak pa ni.
5: Dili, lagi na ako ang lagyan. Kanor, di ba ikaw ang nagunit ani ganina?
0: Chip, dak pa ninyo na chip. Kaya adis-adis ko na akong ugangan. Wadyo ko kalimutan niya, chip.
5: Adis-adis, Kanor. Tabangi ko.
6: Dak pa ni.
5: Pag-explain. Pag-explain nila, Kanor. Dili na ako. Wala ko nag-drug. Adik din gagawin na ako.
0: Yes, sir. Ba, sir?
6: You are accessory to the crime. Mag-uban mo sa imong ugangan. Tara na!
0: Ayaw, sir!
8: More music for you and me.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Buti pa yung ulan, tuloy-tuloy lang. Pero yung pag-ibig niya, paambon-ambon lang.
5: Hugot pa more!
6: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo!
0: Hugo! More!
4: Brad, bawal po sabit dyan sa jeep.
2: Oo! Alam ko namang bawal eh! Pero ano magagawa ko? Mahal ko na eh!
5: Who got that more?
6: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: ¿Qué se fue con la etiqueta? Daremos tickets, lo.
1: Pila mo na kung bayad magkano?
0: Lolo, basa na yung ticket. Tanawa diha, kinadihay mong bayranan.
1: Danghag man siguro ka? O saan ako pagbasa ng ticket ngayon mo naman yung gibangag-bangagan?
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Yes, daugan kong sabong. Nakoy 2,000. Ah, husto, kaning 2,000, i-remit ko ni sa kong asawa para di po siya mukaringga. Kaning 10,000, ako na ni. Taguan ko rin din sa yubak sa kong motor.
2: Mang Kanor, Mang Kanor, manghilam kong motor.
0: Ay, Baby Boknoy, kamusta? Nabanhaw ka do? Iuli, bayadayon do, ha? Unya pag-helmet, gamitan ni nga kong helmet ng murag naog predator. Antong salang ang kakatol sa aking ani, siwa pa malabi.
2: Salamat, Mang Kanor. Ayo, ayo.
3: Oh, Boknoy! Nalagi ka?
2: Auntie?
0: Oh, Boknoy, abot man ka dayon. Abi na kung imo pa ng gamito ng akong motor.
2: Auntie, Mang Kanor, kanyang iuli lang na ko ng 10,000, oh. Nakita na ko diri sa yubak sa motor ni Mang Kanor. Kibasig mawala ni ba, makatapal unya ko.
1: Ha? 10,000? Naadi ka tinaguan din ha, Kanor, si muhang motor?
0: Darling mo din ng 10,000 nga akong ihatag ni mo. Nalimtan yun ako sa akong yubak sa motor. Siguwang na dyan ko na. Mayong Boknoy, kayo mong iuli pagkabulta. Doon mo mataan ka, makalagot ni mataan. May paywati kang ipahiram mong motor.
1: Ah! Nalimtan yun ka, ha? Nailagi di ako ni Mang Kanor.
0: Ayaw nagyaw-yaw dyan na. Ibuha na ganin na ganan.
2: Mang Kanor, mahiram ko usap sa motor, ha?
0: Iuli na motor. Di na ako na ipahiram. Wala na yung gasolina. Pagpuyo niya. Ikaw mataan ka, hindi ka hinunggan nga mo, ha? Ujismen.
4: You're listening to MOR, my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: Toto, Inday, Nanay kag Tatay, pati na ikaw Tiyoy kag Tiyay, yari na ang milagro sa banyo. Ang lugod nga parigid sa inyo. Itanan Miracle Stone, ang lugod that's so good. Sa kada bagnos sang Itanan Miracle Stone lugod sa imulawas, kakastanan pati ang indi dapat mahukas. Buling kag palugot mo nga nagabagtik sa lawas, nagakatunaw kag nagakatagas. Panit mo nga daw biro sang tambutso sa kaitom, nagasinaw nga daw ugto adlaw. Bakukik, bakukang, psoriasis o dermatitis daw magic lang nga magdisappear sa Itanan Miracle Stone Lugod Power. Itanan Miracle Stone Lugod, ginamix klaman sa balas, bato kag simento, kag nagapaputi man sang kalag mo nga maitom. Sa mga interesado nga mag-order, mag-contact lang sa kay Tutong sa iya cellphone nga plano pa lang niya nga pagabaklon. Kung hindi gani, maghulat lang sa amon sales representative nga si Budot nga hasta karon ginapangita man kag ginahulat sang iya pamilya nga magpauli.
1: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling on my own radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: kalain mo ito sa damgo ko kagabi, pre man.
1: Ha? Nagdamgo ka? Ano nga klase damgo, pre?
0: Nagdamgo ko na ko, pre, nga buktot ako. Nagsakay ko sa barko, adjusta, nalunod ko ng barko, pre.
1: Ah, gali. Ti, ano na yun ang tabo, pre?
0: Pagkalunod sa barko, nakita ko kuno sang bagis. Ubos yan nakaon, pre, mga upod ko. Pero ako ay ging kaon mo, tingalagid ko mo. Pinamangkot ko, no, pre, ang bagis. Bagis nga wala mo ko ging kaon. Abi mo no sa bat sang bagis, pre.
2: De, intua pa ko da, abi mo ay ko kabalunga. Butiti ka, butiti ka. Ano mo ko hiluan?
3: Abaw! Puwerte!
4: Pinabali natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: 그것.
1: 그것.
2: 그것.
3: 그것도 뭘.
0: 그것도 뭘.
4: Ang pag-ibig niya sa akin ay parang bagyo. Malamig na nga namin, sala pa.
5: Who got that mug?
6: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds niyo, ha?
7: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
6: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
8: Easy. Take it slow.
6: Oh, di ba?
8: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
9: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Fred, ¿qué era el golpe? Mangalur, ikaw ba? Huwag siya man to'y magigatag-tagachismes na pisot ko na ko.
1: Unsa?
0: Magtarong storya pa, ha?
1: Huwag ko nag-ingon na naman, Mangalur. Huwag ko nagkatag-katag na pisot ka. Ang akong ingon sila, ha? Nga hapit na kanto, Leon.
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: si Mangkanor.
1: Gayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mangkanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mangkanor.
2: Tukoy. Asa naman tong akong iro? Blackie! Asa matong akong iro si Blackie nga puti? Nahamag ito na rin ganiha. Kibuyan na po tong akong iro ay. Kapoy na ba kay sige gukod-gukod na tong iro? Bisag asa na itong malibang. Pataka na itong pangihi. Pati akong habol giihian. Kanong kibuyan mag itong iro, apa? Tukoy! Blackie! May balaan lang na ako kasi nagtanggal sa ikot at makatilaw yun sa kuha. Makatilaw yun!
1: Ay, Kanor! Unsay mo ang sigbagot mo, tinha?
2: Panamay, ang akong asawa. Ay, darling!
1: Hoy, Kanor! Gibuhian ako yung buhang iro kay banha kayo sige paghot! Nang reklamo na ito ang mga silingan! Anya, palag ka?
2: Wala, darling, oy! May ragyon ngayon mong gibuhian itong iro, ah! Salamat ko ni mo, darling, kay para makadagandagan po itong akong iro. Dito mo, tosking na itong kalit kay way exercise. Nalipay po ko kay gihian niyang akong habol. Dugay na po bayawan na lamhan akong habol. Makatilaw na po itong laba. Okay kay ka, darling. Pandamay, wala itong akong iro ron. Ikaw dirita lang ito sa mga standby sa kanto.
3: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify to exits a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

Ginapanawagan ng sales lady nga bag-ulan nag-time in, "Ma'am, si Santi ka na." Salamat!

0: 그것.
1: 그것도
0: more.
1: 그것도 more.
2: Ang love life ko ay parang isang ride sa amusement park. Akala ko forever na ang saya. Pero may time limit din pala.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: May lisensya ka ba? You're driving me crazy!
2: Nye!
3: Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Makakaunan siguro kung paborito ka ayo. Paborito kayo na ko sa katanan. Pang sosyal, pang mayaman. Dato na ba kong dagway? Chicken cordon pink. Okay, sawa na kayo sa chicken cordon blue. Pero mag-arito sa ako, mag-makeup sa ako bago kumukaon. Kaya mag-selfie ba ako daan sa ko ang pang sosyal na pagkaon. Mag-ilis ako para guwapa kayo.

0: nga ako na. Nalipat lang ko kaniyot, imo nang gisungkab. Sirog nung kikanda ko, patay gutom.
1: Ma, paminaw na ko. Ako nang gitalawa ng imong chicken ko doon, plinky ba sinunyag? Nani hilo.
0: O say hilo?
1: Tinod, usur bang hilo rin ba? Ah, tilawang pa na ko usab ha.
0: Unya.
1: Di pa na ko malasahan, ma.
0: Mau ba?
1: Mahalag ako maun sa dili lang ikaw. Kaunong pa na ko niya.
0: Unsa na may gibati ni mo?
1: Di sabor di action ko kalipong.
0: Ha? Ano yun eh, nai? Punta yung inamong tubig. Ay, nanihilo.
1: Ba, napamatudan ako nga wagi na hilo ang imong gidala nga chicken cordon pink.
0: Oh ba, salamat ka, Nor. Kaya ako ni Kaon, Ana. Unyan na. Nahilo ko, madaot ko, matamot kong kamaot.
1: Sige, ma. Magawas ako, magpahangin sa kong sigawa.
0: Salamat ka, Nor. Nagbago na gina si Kanor. Concerned na kayo sa sakuha. Bukong lang na ipilin sa kong chicken cordon pink. Punta na ako magsilpi ko ron, Andy. Isa na po kung atong kuro kong huwa to. Kanor!
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada. My only radio.
3: Ready, set, more! My only radio.

0: Miss, may anak ka na, titulo?
1: Wala pa, nga aman.
0: Ay, kaya sa pamatsag ko, akon ka na, do naangkon na ikaw.
1: How sweet. Pila ka ka pages?
0: Pages? Nga man.
1: Sweet ka man, Tani, pero ang kapal mo.
2: Abaw! Puwerte! Puwerte!

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
1: Ang tropang Uber Kwela.

0: Oh, anak, kumusta ang imong mga grado? Tantay Kanor, ang importante, kompleto ang atong pamilya. Ang nagkaigugma ay ta.
1: Panabay!

0: baby girl. Happy anniversary.
1: Uy, happy anniversary din, baby boy. Yung tagal na natin.
0: Yung ani. Hello, yun na baga? Nahiling mo yan, baby girl, na nakaparada sa luwas?
1: Yan? Oh, yan. Baby boy, thank you, yes! Oh, yan ba yung dream car ko? I think I love you talaga, baby boy. I love you talaga.
0: Arog ka ang so regalo ko sa imong rambong chinilas. Arog lang gad ka ang kulor.
1: Rambo, rambuhon ko ang mailing mo.
0: Paano mala ko makabakal ko si? Dengali kitang isarap na.
2: M.O.

0: sa sulod sang jeep, bukas ang zipper ni Kulukoy, kaginmuno sang babae.
1: Sir, sir, bukas ang city hall mo, sir.
2: Ay, tiday, nakitaan mo nagtamua si Mayor?
3: Away ko kita kay Mayor, sir. Pero nakitaan ko lang ang duha ka tigulang, konsihal.
2: Ay, aba, pretty!